journée venira. Aura itako. Ulumenta ko yartilo ko. Metem pesa ka lakos magama. Chinetong mabindi ka niyang ngopalok taka. Atata ka nung anara ka nung kalakama.